Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu kadang pamireng, alhamdulillah seket pinanggian kalian Batajo nggih ngati.

0: Wilujeng dalu kagem Mario Kasro, Mas Budiono, Prayitno, Mas Gandun. Mas Gadun. Wonten ugi
1: anjing dulurku truk, dulurku asli iki
0: sapa?
1: Ajeng Naruto,
0: Ajeng aja Ajeng. Oh iya. Wonten ugi coba paran, Mas Tekno. Atur nuwun menika kagem njenengan Mas Yulianto. Menuki arek

0: Luar biasa,
1: Mas Arjono.
2: Bacot nih Pak Mundutan. Asmorondono sing ginarap jenggleng diaturke. Sik tak ijen nang buri diluk truk ya. Oke.